na isiti tamzeme nti mwa sibina ebae na ma tiyo toto ni tiyo gas ebemu nti no niya ekusini sisiya no niyeshe mese asumbye ebebase niya yedikae abumadiyama asumbye na ba nti in going forward no ibu mwikishio se saanyo mebise no ewe mwede nsema biyo

0: enti ye besere se asante mantam mu munso maye na afei muni akire na monka mo ho ampani yesremo yesi babia ashfom ho ampayo sokoma ampayo ashfom ho ho de jano dabrane den na yentubrika yankwa asante mantam kropo kumasi mi se sia na anodene yenko ajempahene wotime kan so mu na enkara no odene ajempahene sabrei
1: Eno ebeni eye Kumasi Hospital e jabrantam ati asoma na yechesehia eshi nyasem ketua ni ade shebi nimwa wonu mo enzo so pake pake omo ahyan hoto ho no dimrika tente wonu so betimi abo modi so betimi yi omo no makakra ebo mo modi se ombetimi ayie na abra yensa eka mane bono na ochem se kum jaduma yekuo no omo ntimi enko duru ho no mpempem no kase de kaka kwa brantie ene odi na ni edi ensem yi achiti ma yenko ahoma no so na yentie se bia dum jaduma yekuo tiba beduru ho no yoma from dia bua me jene duma na sisane tie kaka kwote menka eh na wugira sisi ade na ekoso ho
2: aje pa ko fi me sa me da se se de wadi nkan de ade atujwa no sa pepepe e wo sokoban ampayo e wo asante mantema atuma kwa uma ena baby a ye form me kire form a ye de to ade mu bi student form ene mattress sa hodo no ekuo bi e fa no quality form o mu show room ene o mu production room ho ene jabrante atimi ato na se de wadi nkan tujwa ni yari no e janitor se twom di 30 minister na dunja kuo no wonom etimi e medru hanom sisi a minimum kasai die wonom etimi abedru a womo hwese womo di eja no ebeba forma womo pipe ni adade nyina
1: e di se de dum jadjuma ko na abedru wonom ohu
2: a sisi a de omo ba abedru a omo se de omo si di omo juma no omo ase ase omo di omo juma na agenpa ka ha ko bi kaka a kire wa se de showroom ni sisi no eye close to eye Kumasi Hospital me fa se
1: kaka ku me ba me kan kire tiefo se oba eye adom ene nshira abe fontentan so Facebook a obenya mfonyini bi so atimi ahwe kaka ku yonko kire mu
2: okay e kire e ben close to Kumasi Hospital ya eno no showroom na ni no omo ka se ka sa ho do na e ka se no ma pak no eye dia tonke jani e to mu se no na wo se mbagu na wo mpata mha nyina e kime bua na wo mututu tu ka se ni bi ya ni obe

ano baako fa gu nsuo anim fa nyoma ne gum na samfrum na hata enwo no na yehwehwe hwam batan bia wa wusi nyama bia pebio na mo madawru benti ana nyumire kase ye nya to etena kunyo so a